Nanila hai nei kaua pa upili e pili aloha ia me ka makani he maa akia. A nei noroko ui ka hana ka make make pau o le ka umake make ia maale ka ika wili o ka ioka ulua ui ka moan. Nini u molo ka ipo hi lana I kaua nā hua e. Eha molo kine kea ki ku ia e puo lai. La I ho la kuluna o li hau I ka holomau ia e kaua u kiu kiu he uaho o piha I ke alo na ka avai. Olo alu ka ihua ka vaa iau kumea me me pua pua la I ke alo ake ka umu. Kule ia nei na nalu o lau ni upoko ka ika I la hai nei kaua pa upili e pili alo hai e mau na ho ma me ke ka. Ke ka ka iho ka mo ko le ka makani ua pau ko li hoi hoi a hono ko wai. E ia kuna ka oi o na pili e pili alo hai e o. Me ku alo hai ke kulo ka ea e ea mai ana ko alo hai e uni. E hola au mai ana ia ui hoa ka ungu oi no ui ke kula o puna lau. He lau ka mana o ke kanaka alo ko hanan ue hanane. A kia kua ue I kei nau I kaulano nā palipoi ka ohlana pūno ku umake make e I kei kau I kaulano o waihali. Kui hoa ui kaluno o waihali, mā halo I hoa wa kanani o nā mana vai. E a kia nā ue inua e au au I ka waihu I kani ka ili o ka kuloa. He loa pūko e papa o lalo nā ka makani makani lū ino e nā le hoa o ka uki. Poli poli pūle hui ka ua kilio o pua wai he e me ka wana mamala ino a ka vai pili a ka hano o wailuku. Pili ia mai e kana ha me mau oni oni ke kula ko ma uma o ana pa I ka la. Ili o pi alu ka uko ha ma ko na mai ka lai ka po hua maliko na me na pipi ai veu veu a ka lani ka hua. E ka hua lo nali o a ka upako ea e ea vale mai na ia uko aloha. E hola au mai na ia ui pona u ke kua hini ka ula na o hale a ka la. O mau ino ka oi. Ha ina ia mai ana ka puana o mau ino ka oi.